0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani magufliru ti lao lugumati, jeti grige ligia ani uati naru nilida. Ani ti grige le adigbalin le lubai bui buingiu. Hinsi le buingiu lum buidu buidu. Italinya wasubudiru ni logo lida nyadi wala aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aban luma buingiu, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumati le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumati le. Gama luma, gwento na buruha nyakun logo aban iseri gumati. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigreina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lun, lida ngili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburi. Ibidia ti lun halion boi la lugundu, Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na la alibuingiu hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma alila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma alila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma alila buingiu, uguchili. Naburu habai huu agiburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri uguchili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hanboy ilubayiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bay. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Ariya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu wa iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resi biru baginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya ani sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mudun le owebe.
2: Legarige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badaru. Haluti hafarawagun tawefen, hafarawagun tawefen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafine lani gubunge.
1: Larige, abay narihi aba monstru la mude ni muar gugi. Nyenye bia ganchu luagu, kamali ganchu mudun. Gambalumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru, luma linyuan. Abaladigu, lu hau dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guag dubai, lidage, chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba le yedu ni haubo ubaya lauburi milagru le ubay lichuguo ubafu lu ladiga ni linyewar furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawaguba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichuguo ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimune ha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia wainu muhanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugun aba mak luagu hahabu le honwere o luagu lan herep luginye uwa lan ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busitite kate le lichuau le gufura andati aturi hale linumeru monstru la diga linumeru lan uguri ani ha numeru ligia sisi sa uruwa ben sisi.
3: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, abanarihi ni mudun rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudun luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyuba iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grige hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uunia. Riditi harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se nu bungi luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma ti ligim ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lamida go sien nyenye uganu le magumu chediti luma lu la puri cheni hon ha agano bay ubo wago hon sun necha ni gu rasa luyeri dimure luma sun flas la riega la umala li hereti.
4: Inebela bungi uhu, rubu kuye mewele kuni lu, chini sata anu la busra kuhu. Kutu kuhuma anule ati kubalisia lu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
5: Heigua, Babilonia to weiri kubon, la diga tabacharo dagudini, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
1: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti,
6: le audio raguti lu monstru, lu matun liava, igira di vieme lu laburi di nu aliri monstru, lu abu luom o le reberugu, latu bei divei le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidum li copona ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibuge mutum, lu ma hagibuge angigu hasambibai. La wari ruba,

0: Musku lumatuliawa nihonha kawakubali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ya guapa umalali nyubi tisielu geno.
2: Abul habile. Fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesus Christi.